0: kum dana riar kama walna Jose wana kan non hurtu god mo pambe hurle mon ramo pele no din wang wurno to senin tano na gasu sene Jose de ma kan no digma ma jon wir jon do sen to senin tamno ma wa gano yes din wang na na le mon ra nen pele wer ga jima ka ton blam hur na fer ko pirna ding se pamno nen daga no na hat ko gi nen na le mon ra nen pele su senda jarma ga da ko chimba dak jon sene Jose wang kisam ada indiga reverend pasteur wankisam biligma walya gabra susene ndo tuma kano ama dema kano marka bo jombu madu wore se chujak bala e dai Josue wankisam siri mo ma jose nata lamno nin bigano achu jak bala e wergano marka bo bawdu kum melelay lamno do pan ben lanu mo frega dientu dai dose nino digano reverend pasteur wankisam biligma walya gabra di jong susse mo di hejak mo di jong sen lay aday siri mo wanki sam Josue de biligma kundu lay gano nday barse no be lay no jong sen kaino se hejak be nday warade naw saba saba ma wa kanu adin wur tosge ma jar jifwo ti kalma kanu yeso ay bayd ak tamsir la wada aday susse na bon witu di hi jong susse nday lay di hejak nday lay din wur ken lay no Nasidi Emmanuel ti quartier ma walyam mumna ni hejak ndo ngitego nat jam susene ndo ama libege mat lenle big mat tukrala diga di hejak walay ngil tego nat jam jam haysina dai a pam afrigi na jakti
1: Dai manar ma dawarno sai war yang ti boy sangara en warbo mai ma cha cha le ma nu no aden warbo ma ti ben kama ngi si dig beting ma bo mor se be kwale ko mi ha sen nu ai ligi desni si ben wirora do wirin tai be desni sing ben hara mai mo han ma pilli gilla han ma bolla han ma pilli gilla lele ma puno yi kagyang ma puno yi kagyang ma mongor go ne pai bo mai ma mang ba le ben nu war bo garang ma bong ma kai no hasen nu ai ligi be ja ji ni mi ro ra go ni rin tai le be ja ji ni ara boy ma ba le ben go chin go ka ji fa gi ben hu o len ma sen la mai ma ting ba yang di faga sono ting ba yang di faga no kang mo bi to lo no bono ka ji da ba tu ke ke ga hai ma ye di gar so ur hul ba nu yang le ko ji faga di kino ko ni ke ni kino ji wor bu di kino na ga ni la na e go fa ting ba ni wi din ga ma ye di gere gim pi mbar ga bi wa ha ya le pir ba o bi na ka

yawa menin jami'a na da ta zama kakara jami'a ta wuzar biyu to tom gibe kanin labar sirmanta wani na to tom german minute german na ita tarbuna ya bada kan jama don batila sirmanta mita wuzar ya zadan yi zama kakara jama'a ka dan yata tana zaman na muka bagun na nazanin jama guwa ta tarbuna jama guwa ta tarbuna ya mai bomu buna furugba zun dan in yi za ka jula nan anan jama guwa ta tarbuna ya mafi bulama da muna shi ojinar gwana jama guwa tattal yi kabin teknika mahmud gasara ba kabin teknika yin fatimai malato ba da ji dantan da maka faɓo abi dimi jabdin fafi daga lalin sirma minin je maka ban bayar sirma na fi manobi kuma faɓo a yi maka yi bilan kan sautau zama mana zama sana ba mahmud gasara musu da lalin

0: Naiu. Vamos dar massa, sabe? Aqui na Camaru. Vamos dar peixe, mano, da mena. Muito exame com o bebê. Tá na onda.
1: Anan to jam jam an minute jam an nay tatal nama ibada kan jam an to nala ber sulman do kafa fala min so to zama man zama sanaba bai ma da sulman me ga tun na bozan ma ta su zan ma ta su za ho za ki ma la za mo shenda kare mo yela zama kalfa pil na bo zaki ma mon ye goro juza sunin wala za yaka bangoro jul da sonin na fali bu man fali ya mo yewo ka won bu aka ba fa bu corruption zamo fani yo corruption wa na mo fa bu afare akoye corruption mamo dolan no foto ba kara ka aye no ya bu aso doni gol gufala ma fa shi bu corruption akoye ta ru ya man na fali bu ma kya cham cham pali mo don ka ya mo shi wo bu tokika te su won za shen za ki pona za shen za ki gwa kare makalfa pil na bo hon kamo forum buai kate ki na za pa bura ko gol da makalfa pil ai akoye da ma ina ne diu gerard na pato guaye da ma ina mahammad sale yusuf za to gwa won hala za ta su ka fani ara mo da ma kiniyo manana boyo da lang boyo bai boyo mamo songoro julzabe ada ka fa ka dai e don fa e na fali ma ba ma jinya ama afrika da su fiza ay wal kama su na fana ka so yin da bai gorta su e ka fani boyi e ka bo ma ka da su lagna jul bunya wa ajul gwa wa don ka pil president sermana marshal da madina mahammad idid itro suwaye ta gbafa yesa cha dan kare na boya ka da musu ma goro ka su dun kuma ka don sarma shiwo na fali yab kawo wa ya zabe kuma ka na ta na boya ma ma don ta su akoyo ministre d'etat secrétaire général ma présidence akoda ma dina idriss ahmad idriss don ban ya ba ta su malaza ban idriss ahmad idrison kun da ma kyano ko goro ta su ba za president ka fani da yin tan yebe don kapil directeur cabinet ma president da ma ina aziz mahama sale o don ka idan ba yebe paludis mai so go zama musu ya su tuki na zama yau ma ona ka ka fayo zana a buwa palume ge de wo bebe a gabra kai kai gol na so do do ne za i bure wo ge fira za zama mu de bo no bo jam su kirim buwa ta su fa palu a ko yo fa ma mu don ta ta o ma ta ta za dan ko gol zama musu ya su bi ma goye e ta ba kul ya ma panyo kuma na hin bi na so da dodene afika zuna da mu gbosu bo na bo nwere yo to lermana ka mo ka lili nwo tin riabe wala to afika na kamel shangi na ka to mana ka mu ma riana ka so gine sham na ka kuma kana kana tana akoyo yo afaza bo te ki na zanan jama gwata tliya da zanan jama gwata tl da zanan jama sai ma fin janvier shi wadinar gwan jama gwata tliya fa ka ma din mundu ale ye za gbaza zana terki faka ma din mundu ko gol ma terki faka mundu afa ale ya kaza maso ga iya yala popo wala zama ga kun julai na kun dulan fali bu ma kyano wala na yala ma fuwaye aso shi shi dane kogol zoba tare ki kada dia fali bu ma fuwa ka zama popo be na mashi na hebe na difa kalfa ma na donge ba ko zara won ira za ya boge funa fa ka munduwe kogol president ma de bo comité ma de bo no bo in yal wala na bo agree e forum akwai madama dine biya sum da lidi kurna daru walau ramate banyak kiyo kaginu pasantr ma toal ma mursal kan mala ada zaman mot bu benuk bu kat bu bajuli na fali bu fak ma pore kin bu ma kyaron fa yebe zawa gani le zano ko gorfa bu ma arama diye ge yeno akoy yani le diabe ko afrika bi su gewol gu falama kan ya yala ka fak ma pusr chat moga kun won na fali yal ma kyache yo guvalama sir chat ta izabo na zaba ya mamu doyem na ki farai zama oni abitano kina zama hasher tere ki kar so ga iya yebe ko funa mamu ta don fa ka yama din gere dayo ko zaro tere ki kar so ga jeb derwal ka so in yala bo yebe wala da kina buma adama ga maza nka gbadun mulbu adan ko zaro don lo bua ta ge ki apo departement ma daratama don le yaba da ka tsu kana kana tanai afa zanin jama guama fi e ut mamo e bete su ako dunya runali adan ban zanin nai afa bo huwa yema don zayon na de don di na wane huwa pa bo fi don ka huwa yi ako huwa pa fi ne afiga zama su gata gora ko yofa mamo genesham paludis mayezani gora na so de don de ka wonyo ka bu ama yoza ka bu paludis mamo ma yoza na so fa bu wala da so don bu ado dana zaban bu kan pik ka zanin jama guwa ma babe dan ka zama fa bu na bu hunre ko za fa bu tatalabi ba zanin ma pilbi na ga de ka bu wo bu ya zanin fali ka wonlan ka gina paludis yo yo ma ri ama lang ta bana ye ku yina ye fina to mo mata bom shin waza ne to ka bala uwe a ye chom kina guni marza na ya ka so ga ta bu na bu huo ka huo ma gyo na sham ye zaka bu ma za mo ga ka ka kan pialin ka je bu akoyo be ma bu dir brebe ta fi da ma dina mahmud gasara musaza lali min bunu guaro ka fa fa labe no so to zama man zama sanaba ka ben technique
0: mamuta masu sab tikina kamaru zama

0: raja kuka na biya tere kwa karan ya karaja wo zaman ya lande a karan ya ko ya sura da unya kora
1: wata ga na ga nar kala kala ga dana bar ngam na sunda tan me dana me hum dan jom chul na gar mi ngi kede ki ngi churu mi ngi yaju ga ta ki danga randa bani na ga fodo ngi ngi da ya dara na ma yen rusa ngi dara ngi mi jamen ga yol yi jugu dara na kala kala ngi ki da indu do lunga na rusa a wund ki danga hoka ma nga da dara mu ngi jamen churu ya li yaju ki da gere wal ni ki danga ya li yaju yo ya li ya pa lunga da ya dan mu ngi yandan controller general ngi fodo ngi da na muru ngi dinge kede nga akul nga da ya nan yo da ya wonde kawli ngane lungi chenaga ne do tum do yo gerar nge da ya dan ma naju ki dan ne bulen ga lungi naim ga dran yen ki rega ti da ran lungi chenam mohammed sali yusuf washum dran ki yo nge da ya ya pa lungi dan manga akul nge dum nge da ya akul nge jamangi mi yen haria yo lugu dum nge chenaga kurse premier ya da ya pa ngere da ya wonde da fa do mu nge chenaga pa le tuma yogre da mi go yo yal ga yike ay ke manya so ro da yen ki da ngara da kal kal ge da ndu ngu juru dan ki da ngu ko manga da lunga an re sang nge da dran ma yam nge da yike sangi da yal ga da di ngara ni yo sangi yal ga ayegra humu kamani soro yaniro daya lunga akul dumu dowlo marechal mohammed taydiri debi tunuro akulal yo day lunga dan mungu dumu hari ayegra mi yo yaje ga day dirango yayi dingaran nge day chono har kamani soro yan ki dangaran yo gere yo yo habar gete bulin gere dan yo namru gum lugu bulin nge daya kul daya minister deta minister nge day namru go fodo nge day dingi gere kada ani ya wonde daya wonde fanang fana dan dumu nga presidency yo nga dan mo nga nan robo da yerda yo nga yo churu dan wona na yu kira nga lungi chan ga idris ahmad ta idris yo da ya wonde kawle nga nyo da ya chono da ya churu ko andrero a wonde faro tumu ngere dai yo ha lungu nge kira nga kula yo a wonde da ya faro dum nge lunga kul lenga dai dan mo nge japan nga yo di tabari kira yo dan yu lungi chan ga aziz mohammed ta sali yo kiso da ya li ajugu kira nga na wonde faro dum yo dai dan mo wan nge herera chel kira aziz mohammed salim yego habara gite ngire danyo namrugo hugyari ke kangge jowra kul jowga daya nichiji miga utane imarande yo kamdan de jownga daya kangge nanane garagan choran jow ngire migungi kedengi kulga daya dramunga yan migungi ka jowa kangge na chadan jow yana dan dawaya ichono daya yepin ngangi kire kadang daya migo yugi ke kan hadguro daya halnge yan yani ka jowa kangge yo danigo habara gite bulen ngire danyo ag migungu churu daya dran yaje yeche pali oni kyan haram sen hagyarak gudwal gini fiaka daya kyaga tyaga du kyaga rakanga day dindinga daya chulga yakam nana und mundu yoro daya juga ichona kimiki migro day migo yanga yi mainga nduro daya nadu naro ndabara naro fikir kalanga daya jinga halnga day manno kidanga mono suyi chadio halnga alga fo gude day manno ngi dinga ndam nonga feydo halnga migo go yanga day nana den feydo go dan mungi chalara ko ratan go nukoy daya yan halnga itaga relaman aga manaram rikido suyom ngere churyoro dai ka karangaran nge kere karang dai denan nge ya jega dai ya chomna ngaran dum dum giar gadranga ya chepoli yo churyoro ya ju giaru ga dai dran ga ya ta fa dan ga awunde dai mursal nga lunga akol dum man ngir mi chara president nge dai dem nga do kol dum man ngere ya jega dai chomna ya kam naram hal ma hal ge erni daraja ki dengam no suifo ngir mi chara be asim da lidi yo dai dem nge dai gre mi ga yan kire fa de yego habar gite ngire danyo habar nge namurgo ngo nge yokolle jamay day yo ko mangge day yan kida handiyo dranyo mi ngi chede ngi dugar nge day dran yan dikide mi go oni mi go ase eryo nga yo churyo day dran go yan chubna nga randum gite hal nge day ya hal nge ye kam narma hal ma dingi kede kada a gireda alama hal nge day ka kadum nge i jay gire hal nge yan kida ngaran nge kede kada nga wonde departement ngaran nge jan nga darta mayo hal nge day yan kida na kul nge day churyo dran nge kede kada nga ya jega ya kam nan yego habar gite ngire danyo habar ya namur gu churu ndi kan haram sen hag undu daga duki ya gara ka yoro churu yoro day yem nge day ya yim nge dine jek i jay nge kam naram hal ma hal nge balasi yo churu yoro ya jega kan nge daran i ka yoro mi go nge kede kada nga yo mani i han guro dan ma nge kolinga kol ga dan ma na ma nge day ni churu lu nge na telefon ka jwa erda yo hal nge daran go ya jaya ka gire kan nge daran ya jaya kam nan ye che pingi de ya i chono danyo day kolinga day dem no mu chan nako place yo dan mo so naw de na je ne ci rogu nga day ya dran si yo ye ci rogu nga jar ka jo kangi nga day ne telephone gu yo ga rong ya kama hal nga day ya mani man gano ka jo ngi kede ka da yo yo nga day dingi dran go ya cha ga wonde dinga dan yo gre sandu habar ngam no ngay jimay nakoy nagal gam koy mbolono ka binne technique gre itali mo nakasa rabini bindiki ke kna gaire haddo mo koy mo lagrono ka bin technique.

Jumas kian haram sen hagi ketia kia waka ka du kia gara kana na balta ta gada bi ko nan ni le ho ba yi bu le kian haram sen hagi ki murum ko kala ko la be le bi do die be nga ra ko nya la ri re mu nu kala ko ni san wa kala ko re ha ba mu nan san jo ma tan mu ka san mu nan ma tan na mu re da ni ni ke nga je ru mu ma tan na ba mu nan san jo mu ma tan ti ni sin mu kian ma mu ba sara aw re yang gre ji dan tan mu kala ta kan mu kala ko ni ka jama la tu mu na ta ha ba mu nan ge san ni kilo mi dre mi ko ro ma re lu ni kian Umar Idris Umar Engge dena tagana ruh dungana kana ge ciringa waya Ibrahim Muhammad tembumi ngana kana boy gere ingo cege muga sundio rakmani jumang sundio ran ndo so hera wala kon ndo kurung ngote kuman hari hari ngodo ini cepolu epi ngono so ai lunga juli an herna ga ye mu nanga ngocan wala gere assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mane, jaya la mungore, aza aza na wala na kiri na borozana. Mane, jaya la mungore, oya jazira jali lo.